de wude kuno be won fo papa so o ba de wude chana semuni o was it Jonathan sori ko de wude chen e wo horus na wo shani sadin yakopo mu yes o tuno fo awo shani din fe ana meta kan se mi cho ye sei yampa won so be se yedin o yampa won se ubeka che se nyabe betumi aye ko da bi wa ensama ya ka kina mo na ba ye so yes the with the nima wurade da bi wa osofu bi aya sane den osuma fu bi aya kan kran se sam kina no ni pa de ni pa

0: You can't contest.
1: Praise the Lord. Only out of four, when you coupon shower and pay a yes with him, suffer and do say, ah, with the pala babo chess and tassi, and I'll pay what him in the baby. I will be a me peso si utrasi na ye bomb pie. Ye nyame dog four, ye da wasi ano pay, e wo ye su dimu, ye da wasi. Sa wo di ye mkwa che ye ye da wasi. Wo bo sumi siya, wame ye huna shasi ye. Me bomb pie se wame ye huna shasi ye, fa ye fa bo sumi ma ye huna wi yesu, e wo ye su dimu. Abra wasa mu ba ano pay, me bomb pie se radin humigu wasa msu. Na ma wasa mu, embra wo tumi kwa nsu, enfe nshira, embra me tie fu yina. Me da wasi, se wo ti. Ye su dimu, ena ma bomb pie. Amen. Onyadofo onyankopon enhyira bi and anopai onyankopon asem a mede brawo no eye brofo mu no watu din say God's standard for the family. God's standard for the
2: hello
1: family.
2: FM
1: onyankopon susudua a owo ma ebusua no onyankopon susudua a owo ma ebusua no ye kan busua ekunu any yiri, any kambum, awariye kwansu, na wamu wuma, na abeye busia. Ukunu ni yiri. Enunti, sa uyo ukunu, uyo yiri. E busia machichiria, unyankupon na msu, eshiramu, embano. O nyankupon, ewo susudi ebi o homa wu. Ese esha awari nsemasi, mama wati mwansi se, awariye eye God's institution, is God who ordained marriage. E yonyankupon, ena washisha awariye. Na onyankupon so washisha awariye. Ama onimpa daseni. Onimpa onyankupon ayeno. Anaso onimpa onyankupon abon. Sene seso. Emse embebebe makase.
0: Hello.
1: Onyankupon adamono. Obo mbwa duma bebre ekano. Sata amunu onyambo wave. Na oma adam tumi emani tutu wodin. Na ningina mu no onyame a onim ende ene ndra ene daachi onim nimpa ya brabo ene dia e fa ye hu nyina no hunu se adam onyamu ya na nije enwie peye na nije enwi enwie mu a na se na nije bewie peye a obehia ohokani ene onyakopon yi ni mfi pade no de nam twia ho na ebeye oba na ode ne ma adam ti yeso oba berema oba fri berema mu no mbeye hunam ba ko no mtnae na atoasoa bepem enebriye wo mi se onyankopon ti mu pon se awariye adin kambom ebeba awariye nyen kambom ko edeni gie pleasure ebeba abutoye mu ebeba awariye so ena enam mayewu ema yesha asasi so ma eso bibia wotin kwamu a woti asasi so no wacha wunfie yesen sempo kran fan so nyame ma 1000 years kura ebeba na wiye ade bia wacha se bia wo na wiye uhwe nimpa o yini wo babu mu che pa metusela onu kran ni mfie no endu 1000 years na kaka kama na 2000 na nimpa da se ni onyankopa abo onyame bo a won wan bo se betena wi ase na ya ankonam wudu mfie so a mfie bi wo ha wudu a na nyankopon ahyira wo ye adwuma wo atenka wo hunu se wo kwa ankasa wo tia emwa wo hia ho kani na wo hia ho ni ho kani no
0: hello
1: hello kani wo ba
0: hello
1: kani ni ye bema wo ye bema ho kani ni yo ba nti se wo timi ne se wo ye bema wo benya atenka ma ba uyo ba ubenya tinkama bema na waware ekwampa so na watra na waware atisa afafranto uka hahwe na waka hahwe na waka nemmo uware na mawumba na machichire busia onyame ewo susudua emam obibia so a waware deda ta hunu se waware a embeka kan mi ka sa waware ye nkom enkoye nhyehye aware ya pam na pam no so ye mumu ti so wuo ena be famoko ukan eye roman 4 eye eti enson nchichemu mienu ene miensa roman fo homa eti enson nchichemu mienu ene miensa na oba ohyani kunu ase de wode emra achichire no asa ni kunu bre a oti ase no na senu kunu wa wasane no afri okunu no ho emra no ho enti ni kunu nunu da enti ni kunu no su da su ti ase a se ode no ho kobo obarima bi hu a wo be frɛ no aware sɛyefo na sɛ ne kunu no wu a na wayinu hu afri emra no na sɛ okoware obarima fufura na onye aware sɛyefo wo kan ye luka etidunsia eye nchichemu dunwotwe luka etidunsia eye nchichemu du emotwe making kind obiara ojai ni yire na oware ofufro no sei awade na obiara a oware de ni kunu ejai no no sei awade eye mani je se eyo nyame asem na makan a chire wi roman 4 itinsun chichemu mienu ni miensa ena luka 4 su tidunsia eye chichemu dun otwe weni onyankopon susudia se bema bia na so ba bia wo kwa ware mu a montenase se awarefo na chise owo ena atitimu ntem empe uhumus embo uhumusio se maware na woware ya eye kakra bia usio dia me pani mi nyai ntimaja mi kunu dia me pani mi nyai meja me yire bema bi tumi ware ya ifro nenso mentimi wansi bibo tumi kasem ya etia ne yire se wo shobabi o shobabi ni no wo wo suba ni me wo kura nka ware umani yeye nya we ni we a nenso ya enso hu no asase ne de wo ahunu sa ende ne wo hunu sa na wo hunu se hunhun bi ena edi unya epiempia ema oka dia oka ifi se nyo nyankopon hyehye ne no onyankopon susu dia de se wo are a waware apam aware anya contract ti so obi ni obi ya contract no mu di jwetra bom se ye nya mfaso a meme di sika dodo bai nti ye cha menya se da bi eya apam ya ntitimu owo nkuto na titimu na aware jaye adonso papa aware jaye adonso ekamia ye se busumi bia na asafi bia de aware a egu bebere de ekokota egu de bi okre nkokot we afa bebere jida means aware se forso adonso enyo nyankopon pe se bebasa ede na ma e ma wari jaye ba obehwehwe na emi ntimi ho asibi obehwehwe na yo haobi obehwehwe na bibi kitwa bi anase bibi kasi bi se ye kitwa se ye kasi amane biara onyankopon asem e wo anuyie e ma amane bia ba wari mu nti so ye oba wari fo no ye be ma wari fo a na muti na nso muti munti kwampa so because mo nti kwampa so a mo ya ware fo mo tifie baako nso mo nkasa ebi obi a oba no kra no na bi an nko o ma be mani bi ana aso no akra ma be mani bi a be mani ndi na si ho na asai o mo nda dan baako so mo da dan baako mo kra be mani tumi free mpa no so koda asaso ana oba no free mpa no so koda asaso ana koda mofra ne dan mu Womu swara, womu ni machi, we ma machi, ubiye ni nkomo. Awari jaye, ye kapa, ashasi ya anu. Oli se nyanko bebe, bada ashasi. Enyefe, ensho nyanku buwe ni munyam. Nya womu a womu, ako kote ko ya awari anase biya, we apake ni nome fi shio ne frena wa, ibiko okra womu tibum, nenso awari jaye nukra ashasi. If he says, ashes speaks rather than words. Ye tie bia no anu yi ohwai onyame asem e wa anu yi anu nti so be more akuma kofom. Na wat nasi. Na odu eni atu nyankopon soa. O nyankopon ebe siesi aware no. E ma wari jaye na enam kwa mo ba no. Se na truck bi ti free a ye to no chok no. O nyame betuma to aware ye chok na ti free na wari jaye amba. Hallelujah. Na ye ka yeke. E dien enema aware jaye eba. Babu aka. O se eye Matthew eti dunkun. Failure to cleave. Failure to leave and cleave can cause divorce. Failure to leave and cleave can cause divorce. Bible ka Matthew ti dunkuno eye nchichemu enan ekopimisia mekenkan na obuasi won se monkenkan ni se efri fitiasi eno de obo onimpa no oberima ni oba na oye won eyasimbisa Yesu na ekase e na okase ye nti na oberima beja nina na ode ne ho akobata ne yere ho na won benu aye honam ba ko aye honam kro enti na wona wona nsu nye benu bio na emom woye honam kro enti die onyankopon di abomu no ema onimpa biara entitimu ema onimpa biara entitimu ema sofo biara entitimu ema tredi fo bia mfa ne komse tro anase nani so ade hunu entitimu sana bible aka books e wo wiase nyina bible no che ni nyina books e wo wiase your volumes your mu revised edition in the keka ye omu first edition ni second edition ni third edition bible die die tie no eno anati ye ni revised edition ye ni first edition ni second edition as translated from the manuscript no in krata no a ohwe so e cheche bible ase no e tintim ye no eno ane o onyame ase na wu dim ya adwene se bible me tie ase se onyame hunhum e ba ne kofo so ana wo mo ka onyankopon asem nti bible no enye onimpa asem e onyankopon asem onyankopon hihie mu no onyankopon pese awarefo mo ware a mo nkotena mbom na mo mbom bra nti sem yeso fo eta me ka kira wo fo se umba ware a sa wo baba akwa ware a ana wo baba ma kwa ware a susuma wo ho enko shisha awari enim efisi awari bebre agua ana se amania bemu a efri ensunum bi ana awufo bi won mu de won ho koshisha shishe se bia waware bema na wukunu ba woni ni ndi nkomo de bia oba wujina koso ani hours wan na woni ni ndi nkomo mini me mame mini me papa mini minua nya da ku aye habit na be manito tam kura obenya mmere kura manu no na oda ade achi onko adwuma ye enimpa o watinka enye ni deda eni se basa wo ware a na ofu ma amenche ofu papa anche no nche se wa puo mo ye nkasa puo mo still wo mo ye wo na eje waja wo do won na mmom se bia wo mo na direct wo echiro se faha faha ye we ye we no ho na on na mo afutuo oka se mpura na mpun no eni se basa de tosu menu giving the devil a place Ephesians 9 nchichemu eduoso eduonu nso Ephesians chapter 4 verse 27 osin na mo ma obonsam kwan full stop period ayese se ne kan u team no mo ma obonsam kwan mo ma obonsam kwan Eso obonsam ne nanwa woman wanja obafa wa ma na wanhwe yi na ubie uprunto ho e madina kakran kakro de na kombia ebesi wa warim e kwan ben so no befa eno no uyo obi a open sekuratia asem da wo so e se nsokro ohi empem bebre no e di suspicion eba obi a uteti nsekro bia no e se wa koma se wa dwene e ma wunya suspicion anase na 24 abei na one more concept. Uma mi e be for anti so we had then our fee onuna o PMP or ban se on be sell on be chunhu sika we japadi wunsu on mesi on mesi. I trust se bia me compa bo near cancer same we so for no crew di for cry big me pe or pe woma men cry waro into the asamu to papa nso ana wase so nso na nye no kure eno su tumi di awari jaeba eno nti e bi se wo ma wani eyede eda ho na afi so eye wiase sem wo de wo ho toto afoforo na wo kase ade nti ene simesi die otumi hwe ni yiri sei oware no kura enche watoka man wo si dan man wo de oware mi ache untumi to abobo ya mpo maami se minfa nya adwuma na minye bibi unyese se wodi wa wadi to throw bi de ho comparison e de o how bebre na eba amboa ene mpo ama ne yira kwa bruche no atoka man no ai se wonim kon fa so onye sika to sa aka no man se nde sa dream yi bi no ya ubede hu nti e wo pa che se wo ho kafo no so se ye kwampo se ye kwambo ni o onfa so no nya bi ma so wa nya bi ama wa wo nti na sida de bia wo de amuna muna ene esiesia no titi wo a wo fro so yo kristo ni a wo kwa sori se de wo ti bia no danyame ase ya se little is much when God is in it kitu e bia so se nya mi wo mu a ye bibiri aware e ti se dance benu kambo mu a kakran me kama shase e kire wa e be yo mo ma se de se no yakopon aye me eya dum kakran akwantuo almost 35 years de na minni ende mi wo nanso eteki nche bibiri abotrene otwen na meni me ho kafo ye tie ho ase na mpaebo na adwumaden ya mfa ye ho antoto afoforo ma de mpesa me kan se so your ba wale fo na de bia wo de wo ho etoto wadanfo bi ho a se ni kunu ye se man eno ye se man ana so ye bema na wo de ho toto wadanfo bi yire ho se se na ni yire si bunu fa na se na osi ho ahwa no na se ye se ene ade a sa no meni na mboa ebe du bebe na di ya odie ene onyuno ene beba na wan hwe yi a afi e beba no na it is all dokura wo de bedo no kura ni ni ho ne basa na nyankopon susu dua wo ma ebusia no wo yi ne twetwe emboa ebi so ha ye criticism and a lack of forgiveness I'm saying free home. Who can match your team so I'm bringing you a mekai? Bet my children. It teams so in Chichimuba go copim. Or see, I am we and one thing. Ye dear da when this one say ye dear edda ubi aniso. Ubu on ye dear dan aniso. Oko yo be dear. No, no need dear dear with son who qua could you be dear. Criticism. And a debiano. Me here I say. Debiano, me kuna I say. Next you say, aya kayo. Ye nimbone fache ne emuna muna ene atemdi die ene onyono ene akasakasa ne boye hwene ye chenche na sisa no meningi na no ene o hauba kakran ene se ekwa wari jaye mu kakran ne kuwie court oni adofo a wutie mi sa wire na afumo a wai fache no wai oni adofo a wutie mi se wukuru na afumo a fache no wai forgive and forget the past. Forgive and forget the past. To remain a wife, to remain a husband. Marco Timiensa, Nchichemwe duenu nani, enye duenu nu, ube tuma achira atuwa, na wakany. Na afesu, ube tuma asa achira afa, eye, Yohani, iti duunson, Nchichemwe duenu, eko pume duenu miensa. Na Amos, odifo Amos, Timiensa, imu miensa, iti miensa, imu miensa, do kawasi, benu betumi, aya adyunkro. Benu betu ya nanti abum, edika subum, awamu ya abye nkuro. Uwari woyira, uwari ukura, munte muwase. Na amanye bia bebe bia, mwankasa mwankamase mwodem. Mwankamase mwodem. Mwamase mwumpie. Mwantomase mwumabonting. Se buru usua, uwa sofu wa kosofu wana kache nunsisi munte. Na sunkebeza mwankasa mwete muwase. Na mwadube chiche mwumpie. Na mumbrum hundia. na mu kasa kasa ntia mo ho efise san nyome nyina bie pono ama satan be wura ware edim lack of love and affection so odoni hwa obi kasa o mekuma mu tofe na obi su die o nka no mekuma mu tofe ne mo ka no mabra bom bonyuno a esa ba makwan mu enye me de mani nje no ho eni se basa awari ene kwan wa yesi awari e ware tin akwa ti se poasoche ebom ehuru ekọ na eba ukompo anu a nsu ni yiria na se ba na sasan ko eni na ma mu so nyame ye kese na se nsu etumi yira na nke bedu bandi na se bu afaso se min san ko machi a na nke be fa hinfa nsu di ebu fo ro eba na afi asan ko nti de be bia wa wariem kase bi no kan anya wode eni e bi no ye na anya wode ama wakuma ehuru abasoro a hwe epo empo ebe pem ne bandira na ekọ ema diesi no ema unja wari magdi kan kan wa happen se oware fo bia fo wani tunya nkupo eni na embo fra efia wari no aba so me embo frank tinketi so me empenfo na ma ubonjo ne nya buto ye mu na tine mu enu ne nshirawo doyire efiso etinum ntise mu adio nunum ekununum mu no mu yire num se die kristo nsu do asafo no na ode ne ho ma ye ma no se ode nsuo adware beti ne ho wo asem no mu aye no kronkron na ode asafo no esi ho enimunyam a nkikaye anan pompure anan ye num biara eni ho na emum aye kronkron a edem ensu eni ne ho sara nso na eye esese okununum se wodon wo yere no se won ara ni mpabia de odo ono ara ni yere no done ho hallelujah do yere se wa ho oba nso fo buo ema wukuru na bo mu aseman na friend miwura dono na enya de bia ebe kire se wo na wo control no oba wo tie me se wo control wo kuna sa kira wadwene enye na nkupon anfa wa nye tire odi oba ma ni na ye tire this always come police was sue ho ma che wukuna e ma o license say control no na ye nti se zombie tra na atena ko na bra debi enye wo ye adwuma mu pani a wo be fie a adwuma mu pani ne ka adwuma mu a wo re fie a sa we director we dwumam wo sika chen wo kunu wo twika wo say wo bre ho asema wo kunu na be ma so wo yere bre no ho asema no all do no ni di di ma wo so do no na surprise no na munya ba kontra kkk ni mintim ho ase na say atem di die na wo ba da bi enfiri wanu ma sa wa oba da wa ka kire wo yere se wo ye oba ye waro hwe ne hu bi ani ade a kona panicha te bia wo sku a wako anabrita wako anani bia wo nti wo bu yere se o ye dormant na wa kasete anu ma bia kane ma mene pa panicha bra wo ase na panicha emfa bo face na nti wo na wo so oba wa ye bibi sa so pabukunu chao I'm sorry 3 words I am powerful it me siesie amane bia na emum sa han tan wo a de toson son pride ahoma so eh meme mpacho maka untu nyam foku na wankasa no udume wo na wankasa no ugu aware eni se basa ye di ahobrase na ti aware mu eni onyam kupon susudua ahoma so eni onyam susudua ema busua no na wo ma ho so a eje na wo kire wo mofra na so mo so ku aware a suban ben anasa brabo ben pen wo peso mo de ko ena wo mo a aware emambe mu childlessness eni so ko fama ne ba yesu aka se have faith in God bibie ni wanyankupo ntuminye bibie ni wanyankupo ntuminye minimu wo mo a wo ma aware a over 20 years a wo mba so e kire a wo bai na me be yo di ama wati unia ba a uti mi se e ka wonti na se wosu untumi ntina ware ni ma onyame en dan ho adi nkyere no yo nsenche ibia wosu kunu na ho di wo fom nti ontumi ma wonyi nsen wo di a wo ko onua enko tra ho me se enkom so nyakobon yo nsenchere ni ahonde ani wukrum no nyame ma ahonde mbra ni bema ni mu bema na unu nkwambwa wo fom na urade hit no up ma ahonde mbrem ma emba ani aware ni ma emba mbrem na oba nu nya ni gie wa aware ni mu no ntena aware ni mu na wankọ because e bamba ye mfa mba nkọ heavy enu nye susudia ma nyankopon enu so nkyere se ni se wunya ba onyame bema bi wate emfa wukrum mre ye ho nkase wuja aware anase bema emfa wiri tibi omu nu nkase wuja na aware se mpo ba wutie mi se edisi kan kan wefu ina amani abeda ho ene nunti awon ba wo yesu kristo nazareth di mu me pai fa hudie ma onyankopon ye miracle fa ni creative miracle awudi ani ho no ba bibia ani ho bia akoshe bia ensambra Say ye to chin ye me bumpai se ensambraho. Se soon soon musuna waka unyaminyen ye. Say ye you are with your question suas ye dia kosha dream. Me pai fa wid ye me bumpai so nyamiya hun sentreni. Na kutu konun sambeda u yemubim, no which ma fefu. A wo yesu dim, nebe ye hosu. Said ye witi biara, unyame jin on why. Mwa mo pemba. Wa wari afi mfie mienu mfie nu awon bai me bom pai sa afi nko na wi nya min ti na min chio no hye no wan mo nya sa sia na to ma ho ni o ma na me ka chio sa afi be ko na wi ye usu be da na osi de na wo be di adanse ahwe nyankopo ani me nya de di ho e sikasem na ndia no be so nya me aduma na wo twa dey ni me ka ho asem sikasem ya mane e di awari jaye ba min ti me ho ase ani no ma bebre Bema ni nye sika odisye, oba ni nye sika odisye, obia mpeso obia be huni die. Na kasa, wamo suwa overspendi, no family budget. We bobos ya, ojilo, ya etene ha, ensemba sa. Onso onye bibia, ufie mo oba ni nye bia, sika oji nye odiese, enso kani nye fle hinfa. Afi be dube binu na afi, bakon aye fed up. Me bom pa yese. Seno sika sem tibia no nyankopo mbremu na onsiisi sutras ne mompai de radiasi wo de wate wo yesu di ne mompai ye nyankopo meda wase anopɛ wo yesu di mu me bompai eda wase susudia udi ama abusua no awalifo bia sa susudia yi wo ma yi ne twetwene me bompai se rade ma wani mbra wo ho so na wo susudia udi ama abusua no wo nkofa sa susudia no na wo matuma tenase Awa wari ya aso, awa rija yemba, ewe yesu dimu. Awa wari ya ejija, ana wari ya eba bejija. Rade, me bompai, maonsaso. Maonsaso, na yense nchirani. Awa rija ya doso. Awa rija ya doso. Rade, tisim. Awa wari ya ejija, tisim. Ne rade, mani yeye. Di ejija, di eba be, ebe kwa wari, ebe kwa. Mi husere me da wari a emu ba betete e ko wie court anasa afimpo na ebeko me bom pae amane bia ko fa balu se fro baadu se fri beman erade me bom pae se kasa wo na wo kasa ma apuyedi te kasa na di embra wari enimu abutoye mu embra wari enimu amane biara erade fa wasem so siesi na asumdwe embra wari yi mu esa wari ja is not the solution se mi ja ko wari mi ja nya no na solution obi tumi ja ko wari awari osan ko mu tumi san jai na osan ko nu tumi ja akoye ti se nu mi bi anase bia susu mi ne dinachi ene o ja ene ya anase wenja ne me bom pai se ka awari fo bom awari fo biara omote ma awari enso twanye ma awari eno enye krabere be bom pai be man ni huni ho ma ne humra ma ahode mbra ni nkwamu ani ho ma ho de mbra e we Yesu dim oba ye yi na wodi ato atwene me bom pa ye rade do a creative miracle majesty densi na rade onya achede ye ye funmu aba de we ye ma sala de we ye ma hana rade kawon na wo ye ma won so me da wasi se weti Yesu di mu ena ma bom pa ye amen onya do fo nyakopon sha sofo edusei ena di onyakopon asemu brewi Deeper Life Bible Church Santase me noma ye 055-873-9214 na me ya adum na Yesu mbaya na wotwe e dae nu e sikasem ne ade a e di mintim ho ase ne basabasa ba wore e beka ho ase nyakopon sha Amen.

0: de tuno se no come se yiri.
1: Eni awa mu so em se o persisie.
0: Ku aro pa na o pese o de se no fa. En ti ti ti a break.
1: O be ti ya kago ka ne ka.
0: Ni awa ka ni mi me koma me o fa bi le ni. Ti a.
2: Okay, Kwadwo Asare, mose, wofa abilele di asem, ebe ba o, abilele mi kwe ti ya o. Hello?
3: Hello?
2: Yes, sir?
3: Me kase na jadi yotu, me kase su kronom.
2: Yo, kronom boko de?
3: Boko.
2: Yeti o.
3: Na abilele da nwa kasa no. Ah, me nime de me kanje no. Uu, obi ase unku bia, wo unu amane 3 days ago, mi wano anu amane, unu amane. But
2: I'm going to go to the house. Opani ka ofru afide no ma me akabe me
4: de. Ma chimu mo firi mo kwa na se wala se na wo hai. Ma ni hu kura.
2: Ah, you YouTube. YouTube. Yes sir.
4: Oh, atie fo no muti aya o muti ni ye. Anya to mi to akunya, anya to mi na afa nko. Ebile ni na share se won kwa 3 days sir mon o me fa no ye ho adwuma. Why? Anya to mi na afa nko. Ebile ni na se won kwa 3 days sir o me fa. E ti wa tie o ka ni the 3 days sir wo me fa so aton de a. Fa ni zika man.
2: Hello, good evening,
5: Yeah,
2: Jina, you, Jina, it's you.
5: Sometimes, I believe, I'm not here with the dressing.